0: plasmo o ta tinu o to ma kumanu o la fiyan mi su o suyan mi o kure ni amu o ra be su le nga ifa boyan mi ya ro fa ma su itra re mbon o fi le ngale nu se ai mai na le kwese ke jesus ma tra re mwa o ai o wa mi ndo bla sa ma tire a bo le jo ifu awu sa fu le na juro atra le kra funi aka tinu ka la fiyan mi su asikwa kwaro
1: nyamye ifa ma su tra
2: nyamye ifa ma su